Marien pe marnya ko yini palitinu ko ba Marien pe dada wubi yini palitinu ko ba Yene ni maru ki duja yomu yi wumi rupi poki ba Muji pe dada ko yini palitinu ko ba Muji pe maru wubi yini palitinu ko ba Yene ni maru ki duja yomu yi wumi rupi poki ba jone Yoni ma wago kubi wun bengeyo Eh, wing gong dama joke ni gong Joke ni kubu ni nyako kumpe beri kwan Agubi ena beri kwan

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kono pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: ar me pajo
1: iti yunyo or radio yum yek kere wer kwaro
0: alishani wiyu gogo
1: mar me pajo iti yunyo or radio

0: baba yini burabura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di anko ti re to nge dan lo no do abo lo no la yo di anko baba wi mo gbe wori ne ti yi yi yi to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won di an do kwa yin o ton unwe ju kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonda paro ko nu anu o iria aria mo yo paro ko nu ko ma ngo itu ni puno da akwa yo na re puno ko nu anu o wa o ju ye ko na nu e janga ko nu yo ama ti lo jira bien unu a wona te chobe ko me ru akite no chobe dian o ba me re pe nu o wa ro dian cha wa ro dian e pe ra mi na wa ro dian cha mi o pi ka du akwa odia nga che mi o bi ka du o la che o wo chu nya o nyo o nu won dang do kwa nyo tong o nwe ju kiri te da nu ngo loja loja te la nyo ko o paro won dia paro ko nu anu o iri mo ko ari mo yore pa ko nu anu o tu ni puno da anwe yo na ga puno ko nu anu o wa chu ye ko na nu e janga kono nyo ama ti lo jira bien unu a wona te chobo ko miro kita eno chobi dia o ba mere pe anu kala yira don we jo ba aman won di anti a ko mo kun ti a par dia ngai cha ni no ala ga don la nyo o dogo te biri che ke wa be ri ton mere chi e ko bi won di ang do ko che ki wa ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amar con tu ana paula duong ye no cuar wa ju ye kona nu ya no ane go de ye no ku ya puño tia ku mo de ta ki ye ba ken lo yo la ye gireo be se ki wonenga won dang do che ki wa ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amar con tu ana paula duong ye no cuar wa ju ye kona nu o pa pero nu ande ko da ye no ku ya puño ko be chele we ye aman ulo be re mon ya ko ni cho ko bi je je yo wa ulo be re mon ulo cho wo ju nya
1: yum ye kre wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti uño or radio yum ye kre wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti uño or radio yum chun kre wer kwaro
2: yum chun kre wer kwaro
1: mar me pacho
2: mar me pacho
3: you are long you be do tell
1: ETV Winyo or Radio.

Paladina. Kiko mabeka ma organ paladira boy mister. Hey. Ana na ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en ko madam segi ko me gwak eno. Hey. Kiko mabe ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma da ne anakir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe ne wa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwini du cho ki ma. Cho oro wa ai ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi danu ki chwini ku ya wa ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ai ko ngar cha ni nya dundu. Nyakiliri yene di chi ana na ki kome ana wachi mana ye boy ha ana wachi lu boy de ana ber ki tam ene gwa ma mana piana cha chi ger ma mana po po ana pe kar la lu ak ma mana ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karuke ana wachi mana ye

Wee tur. An ameti ki peni kwa madam se mista. Chi cho wache ni ka kuore manok. He. Ikar ma cho do dugo. Cho kong doko li ngata. Yako doka lo kwe cha amone miyana wache warbe. An amia chet wakama ene ti yeni. Kara miyana no teo beru us girl pa one at anone. Chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mista. A kuali tu. Loro nanga mudun. He. Ana wati lu boyte anna ber ki tamne ka twar me ko mo wor wan kiri wako ci win lok ma mane me in komiti e to wati mu zeti makki ja ka lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum pe ba pe yel wi ya en to kay bi ci yarba man nge at ken ke no or mo mala ti na nyaamo ber ni me ci pen ke ken ci o gnyoto du gore kam yana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dum pe lu boyte gena dum pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera anena an wini ka cho wati ki dakana ni e nyak lir we gat werba ye ro ma tin yor yor wa kiran mu ze duguni no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere don pe

Janimbulu, lati. Ki guma be kan ma oring at kuno mister. Hey. Ana no ka nyaka cha oberi kama cha wajani ki kome. Ana pena wati nyake we. Dugore kami yana boi mana ti kwene ki kanche. Ki guma be, nyaka ne tugu nyota dugore kami yana boi ki kome. Ane akon dugore kuman mister. Ana wini ka duwa nomba te tiri de da wati ki at kuno ni donj. Luor magamagwa ma da ana jia ngit ma nok cha we nyake we. Koene kong he. Ikar ma nyaka ne do bion mister. Ana way nyake we miana boy moti ot kan kela tien mo nyana wachi mo miana boy do ana way ka kumana yele don fe ani adoni ot kuman mister ano kala mego mo dole stylo tik mo maka enne no chwe ne kono ane ano miana boy chwe mo wachi begi kome matuli chinya o karma do amale ka mota an luor magama gwa mada ana wachi mena boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is shit. Wacha yer lamego chere tuan ko mena de dane anda ka cher ka lani wa malaba kuje ki kwanti una mona mati mekeren ana wachi mod men lo boyte konane beti gangba kon wa kwan wan kweri dujo wen kiguma be ikanu yab gang kwan palo diro bana tie er er wina ber ka dome ana ber ka wati jamu ma ber da makel gang ku tie wer wata boy ka en ka twer ba wa ci kele kon oluto ne an ka chobu bunyo ma ma no te ga kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char chamu chu ma ke ne che de dan tie ga dwa ke gang ka ku man ba ci twara lim ma wor lal ai we we mala mal ana chiri won me dagga ngale dir boy mera a kwali tu lor na nga mudun he

Perwanwo, jajalo lima wara, jalaweyo mami. Kiguma be karma ogon pala dira boy mister. Ana na kada ko nyir putchi bu daga chi wuyu met ana wachi a boy. Ai lish na boy tank tin he. Gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tiket amma ki luoni lok mote. Ano ga cho kwot mot ka ta amma ti tiri mak luono chanda. Ti wi met a kenyo mister. Genati ye kona genati ye mer kay nano poko kala ni kimeja mak wiir ko me ki vanis te kay ming itu ar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen cha ki wan wan mala mal ana wacha boy do e ikarma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka chotu cha log ne nan ba muse ati ki lakir maler mo kan ma da ta pi mo ni kom cha o bi che le ko mo mera mo nya te pokare ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor karaman dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kit yan ngoma dak ta o choy ne mere moñi cho wati dak ta wati mere moñi yat mak luone klor kon yin ki pana de ene nan mi na tien o kir yin wadi ha aboy ana bere kan na gine way kon gen ki de karaman tay bi yat man yin ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana wiñu wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci oluto ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe wiñu kong de wa tel lega ana wiñu ka cho chir ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga bu tuji tu toale wele wa man me ir getek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don ker yo pole ba ci twar ber. Enta boy waxa wacha ni diang muti ni mo ka riona mo ka tel lagi ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di

0: I know Koromoyo, I know Kakwa, I know Nagonyoro. O wari na re mo be lo lo, dura no kuno, o mi o be da yo.
1: Aya, kare ri da kan ni na bor, chabira kele ni na kele kono.